0: Rádio Moçambique, Tete.
1: Mvera konsekwensi kwene niyo muli mwadzi kabwanji tsikulano mwalemba mutani lero ndipa 7 August 2026 laishano ngazi muli mkati mwaugira zinchito zosiyana siyana zinchito zanu zikuyendera mutani.

0: 24, 21, 27, 14. Wasu beza ntokozo munu muradio. Mulipo.
1: Mulipo, genombu mwendo.
0: Ife ngabe goso, muna goso ndima patara watu.
1: Ah, kisabideni
0: vya. Jipangene zina ndimwani, mkongera kubimbuya.
1: Mpadwe.
0: Mpadwe, ndipanzinda, right? Tukupaona kodi kongwe tine kumala kondu kupapadu
1: mune kumana
0: kongwe
1: indi.
0: Leru nika kumala kwa sumana unga mpata kongwe na kakamana sarveja mshadidi kakamwe
1: mwadidi
0: mwadidi mpangeli kodi mbuya kumala kwa sumana tani.
1: I'm going to go to the house.
0: Andi. Tipangeni manje wana kunani mbuya?
1: Mwenyeji roto mandi kupereka kuna nkazanga mabela. Akini kupereka kuna mwana nga simao. Na mbele nga kumutara kunyangomo kwa jatinta kwa magaso. Na zingi anandijua mpakitwe kiki ya jibi.
0: Takuta mbuya, salani madidi, bye bye.
1: Indi.
0: Bye bye.